0: Kuba.
1: Uy, huwag siya magkanaarche.
0: Ang siya'y pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya po. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat.
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan.

0: Mangosteen plus coffee mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayon ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
6: Oh, exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men.
1: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: 7 Plus Herbal Soap. Yung
7: maoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
11: Exciting!

Lau, sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naa na mo'y mga bagong blip. Oh, naa na mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?

0: Rak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhrone at vitamin D3.
5: Ako si Michelle Dante, taga Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na kong gibati o kakulba. Maong kanunay na puninom o Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santhrone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhrone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhrone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, parle, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana panty. Napadyod mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.
2: Exciting!
3: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usara ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Sathon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sathon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Sathon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sathon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Sathon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sathon Plus Coffee Mix.
3: Sathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sathon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sathon Plus Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sathon Plus Gold! Mag-Sathon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya, og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sathon Plus Gold og Sathon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sathon Plus Coffee Mix.
9: Sathon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
11: Suwabe ang aroma. Sathon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sathon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sathon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sathon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sathon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sathon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
12: Gibawalan ko pag inom og kape tungod sa caffeine. Pero nitry ko sa Premium D3 Coffee Mix kay walay caffeine. Okay kayo kay healthy coffee siya. Ako dahil si Hani Silva, taga-Tago.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
8: Tarigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektad ng yun. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
2: Exciting!

0: Kung Mamino ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Lumdia! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patsyot ako!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Corrine!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Day mga tropa and welcome again and in ito programa The Secret of Health. Ganyan nasab sa gihapon inyong magkauban your health consultant CJ Nedruda. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray nga rin na nakamukaroon si Kaimsog Kapis guys sa panglawas nga rin bagong adlaw, syempre bagong edisyon in itong programa The Secret of Health. Sige hapon na pagtuon lang sa mga butang nga rin magkatabang nga nika nato alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang panglawas. O kung ikaw adunay banatian na syempre nini atong programa ato, sige hapon ka ng hatagan o pagtagad sa unsa nga kini atong matuldukan pinaagis herbal o natural gayod mga katropa. Welcome tungod kay live na usab kita karon dinhi sa atong programa The Secret of Health dinhi sa gyapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Makati City sa tibok Davao Region. Maayong adlaw po mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Oh, I hope and I pray ha nga diin wa kamoy gipang bati karon na sa inyuhang kalawasan. Kung adun na may gipang bati din ha, hala. Ayaw kawalag sa paglaom, ayaw kaguol o ayaw kaluya tungod kay nini atong programa The Secret of Health. Ato ka ng tabangan, ato ka ng hatagan o pagtagad. Nga diin sa unsa nato ka na matuldukan mga katropa. O ba nila bang ako nini atong programa pinagigid sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana din sa gyapon sa atong text line number na 0909-17-62844. Busbun ko ha ang tuwang text line number 0909-17-62844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad gayod ang inyong mga pangutana, mga concern, unya, human sa ato agayong health information. Live up sa kita karon mga katropa and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sabi ninyo makita o madungog karon ng atong programa pinaagi gayod sa atong XFM Facebook page. And you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atuang live karon. And syempre pwede usab ka mo din ha mo comment mismo no, kung aduna mo'y concern na mga pangutana mahitungod sa panglawas, ato ka ng basahon o hatagan o pagtagad mga katropa. Unya, kuman gayod sa atuang health information. Adlaw karon nga Merkules mga katropa. Sa gapon din sa atong programa The Secret of Health. Og oras tibok Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayod ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban gayod ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix nato karon mga katropa. No, grabe na gayod kadaghana ang nakatilaw og nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya hay labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health Clinic nga diin nag-atog clinic unya nangita og Santon Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available no, tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghana ang nagagamit karon ini ato ang Santon Gold Coffee Mix og mo nang wala ta no, hotdan jud tag stocks mga katropa na no? Update ta kung kano sa available. And gani panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Bago bumato, mas maayo i-text sa ninyo ang atuang text line number 0909-17-62844. Para di po masayang inyuhang oras o inyuhang pagbiyahe, labi na kung maoradyo na inyong tuyo sa atuang klinika ha. Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang clinic ang atuang Santon Gold Coffee Mix. Tungod kay sa karon hurot-hurot jud, no? Pero atangin ninyo kay di isang dugay, pilarara kasimana or adlaw, available na usap ka na mismo sa atong Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa, always available ka na, ha? Kung dili pa available sa atong Gold Coffee Mix, o kadadihasa mo sa atuang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. No, ang atuang ramang Santon Plaza Coffee Mix, tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini, mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa atuang panglawas samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape, na? Kini minugna sa soya, the best usap kay na kay dunay mangustin and the spirulina, mga katropa. Available sa gihapon sa nang butika nga dol sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa nato mga produkto Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap. And the Santon Gold Herbal Tea, mga katropa, kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dula sa inyuhang lugar. And speaking of Yes to Health, ha, padayon kayo mga katropa ang atuang pagkatod ganinyo libreng check-up o libreng konsultasyon na para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome na welcome kamo. No, mga katropa, nga din mo bisita gayud sa atuang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail, no, sa atuang gayong libreng check-up o libreng konsultasyon, mga katropa. No, dinhi gayud syudad sa Tago matag Miyerkules, Huwebes o adlong Biyernes. Kauban gayud ang adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule, mga katropa, for free check-up and consultation. No, welcome kamo mga katropa nga moadto gayud sa atuang klinika. And available usab mismo din ang atuang gayong mga product, no, and then syempre with discount price, especially kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Ila man kalibot pagdala sa imo ang senior ID, ha, para panigurado ikaw gayud maka-avail, no, sa atuang gayong mga big discount, mga katropa. And dugang pa ni ana kung kamo adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din, ha, nga gadiin gipang mintinar, no, available usab ka na mismo sa ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, dini usab sa gihapon sa ato ang Yes to Health Clinic, mga katropa, sa M Central Building, no, na din, ha, mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. O, naranas palingki, mga katropa, dali na kayo na malocate, ha. O, dinaranas sa Ganti Road. Tapad data sa Mr. DIY. So available din, ha, mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din, ha. No, Losartan, Abnodipin, o sabi na din, ha, nga mga medisina nga din inyong kipang maintainer. No, available in a very affordable price gayod, mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginaginahimo nga mga affordable, barato ang atong mga produkto para gayod sa atong mga kabayan, mga katropa, sila gayod panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang atong bio support therapy, therahertz therapy, ventusa, stem bath and massage, mga katropa. Inigay na ito ang mga naturopathic modalities. Kadako kayog tabang para gayod sa kayuhan sa kalawansan, ikalambo o ikahimsog, labi na o ikakusog sa circulation sa dugo. No, tungod kay kiniga mga modalities, dako kayog tabang para gayod sa natural nga mekanismo o kayuhan gayod sa lawas, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa siyudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang atoang clinic address anaa kita at bang sa Durian World. O di lang nato isgutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasahag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive Bantay Bata, matingala sila sa tagbaw sila pangita kaw may clinic at bang daw sa Kawayan Drive Bantay Bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa, at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natong Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kayo na atong signage din, ha, yung Yes to Health Wellness Center. Bredo Domingo hantod Biyernes, alas 9 buntag hantod alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and consultation din, ha, gayud sa Davao matag Lunes o adlang Martes. Balikan na to ang Tagum. No, tungod kay gibago na to atong schedule, ha, sa atuang oras, mga katropa, sa mga early birds na to din, ha, Pwede mo makato kayo sa atong klinika sa'yo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yestwalt Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Ag alas sa pagpaday na itong programa bago tamato sunahan ato sa ang pamiram ng pipila ka mga pahinumdom. Nining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din ha. No, nya dugay-dugay na nimo nang gidala-dala. No, ay kawalas paglaom mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa nga din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpinaud pagpaminaw dinhi kay sa atong programa The Secret of Health. Pwede sa gyapon ato matuldukan no, ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya gayong balatian.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romila Cantos.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Yeah,
1: pare. Eh, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang tungkol.
1: Kailan ko na ka-dugay, sir, nga din mong ipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po. Maapit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sadya nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kinsikadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Narang-anang naman po rin niya. Nawa na po ng sakit sa ulo. Kapag ikot.
1: Wow. Masyo po. So, good masabot. Okay na yung ulo lang, sir. Wala na sakit.
2: Okay na rin.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay may ngunin mo karun, sir, sa tanang hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa nusuway sa pagpanambar sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang stinger ko, ito talaga, na yung i-pratic ko nga po.
1: Yeah.
2: Stinger nyo na ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Happy na itong stinger nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyan pangalan na ito?
2: Romy Nakata.
1: Ayan. From?
2: New Puri.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na kapatid ka kusog sa Gino upang palamas ka mo pa rin.
3: Gidala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluhan ang dapat likayan ug dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una ako sukay kumain ng kape, 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar ng

Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.

0: Plus Gold. Balik kita mga katropa ng itong programa The Secret of Health. Sige po ninyo magkauban, your health consultant, ta CJ Nedruda. Pagkakining oras, sige po natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Labi na kung ikaw, doon ay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako ka mong giauhag, no? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome ka mo, tanan. Bisan pa way balatian gani, prevention is always better than cure. Og kini ato ang mga pamaagi, mas maayo gid nga diin samtang sayo pa ta sayo pa ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na og pagtagad. Gani sa ato ang matag client nga diin nagatos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris, no, tungod kay ang inyong health consultant o sa usab ka iridology. Functional iridologist, mga katropa nga din, through the iris of the eye. Munang tingala sila atong tanawon ng ilahang mata. Muingon na yun nga, Dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila, Dok, na ado ko'y katarata tirijom. No? Ang pagtanaw sa mata, mga katropa, pinagi sa inyong health consultant. Dili lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijom, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanawa inyuhang mata tungod kay ang inyuhang iris, usa ka na ka practice, no, nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts, no, nga din sa dugay ng panahon nga diin pinaagi dai sa pagtan-aw sa iris sa mata, doon na po dai mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din ha gayon sa imuhang lawas. No, adunay mga signs and the symptoms, no, mga fiber and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala Dok, no, tinuod yun lagi. Nang paano ni mo nahibaluan, ha? Makaingon sila, mananag na dota tungod kay ato ragitan na sa ilahang mata. Tungod kay tinood yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata. Makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao. Strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye, mga katropa, no? So, kana nga mga tawag din ni services. Pwede usab din yun ang ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. Ato ta sa atuang health information. Maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Ayong panyuto katropa Doc CJ Nedruda watching for your program Secret of Health. Ronnie de la Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for his wondrous blessing for us. Always take a Yes to Heart the products mga katropa. Tinudyon na Sir Raxoman de la Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman de la Peña, no? Tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din na sa imo, ha? Kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma de la Peña. Ato ta sa ato pagtuon mga katropa o gatong ipadayon sa Gihapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center o mauusa sa hinungdan nga nung daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayud og kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food na supplement ang ato agayong ginahatud, no, or ginatudlo sa ato ang mga katropa nga din nagato sa atong Yes to Health Wellness Center, kundi aduna po tayo mga naturopathic modalities, no. Kung maiskot ang naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal, no, sama na lamang sa stem bath, no, sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage. No, ato arang naisgutan kung unsa kini ka mga dako kay katabang daghan kay mga benepisyo ang makuha gayud sa lawas, no? Sa dihang kini gayud pagahimuon mga katropa. Atong dungagan kining gitawag nato og biosapper therapy. Kining biosapper therapy mga katropa, usaw sa gihapon kini kapamaagis pagpanambal nga din kung ato kining himuon aduna usab day nga mga daghang benepisyo ang pwede gayud nato makuha. And good news tungod kay biosapper therapy, usa kini karon kay naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa tibuok kay Davao Region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy mga katropa, usa kini ka device daw nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. Gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites sa virus bacteria sa atoa gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa atoa gayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atoang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic, nya luya kayo lawas, galuspad ang nawong, hilabi na kung giubo, ato agin ang gina-advise pag biosapper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagluya mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit niining gitawag na itong biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant, no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag na itong biosapper mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience niining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no? Murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No? Kalabi na sa mga katropa na ito nga diin adunay problema sa blood circulation. Ang biosapper o sa yun na sa ato ang gina-advise mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsa'y mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nining biosapper, sa dihang kita gayud mag-undergo ni ini mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kanyana, even na cancer cells mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na ito nga biosapper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayud mapugnan, no? Mao man pinaka purpose or mao pinaka dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells kana dapat mapugnan. Mabayan na pag dunay mga cancer ato yung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayud sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then ang mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa bang mga wrong habits, ato na ginapalikayan. No, para gayud dili mo grabe, dili mo daghan or mo dako ang cancer cells. Mao nang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan. Dili lang mapugnan ha, kundi iha jung ginapa-shrink ha. Buot pasabot iha jung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayud mga cancer cells sa ato ang lawas mga katropa. Nana kanindot, no, kining gitawag na itong biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, the yeast, and the worms. Even worms, no? Sa mga katropa na ito, nga din adunay mga binuhi din as lawas. Basig natin alam mo din na, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo, or I mean, di lagi kumutambok. No, Oh, grabe pa kaunan pero maglisod og tambok ay basig mga katropa. Aduna mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms mga katropa. Ay naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas. Gitawag na siya og kawatan. Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Manang tingala mo, haladok, hilig mo kumukaw gulay. Kusog mo kumuhigop og sabaw. Pero nga ano lagi, murag luya manggihapon ko, mura mang kogmalnuris. Kay basig ang mga sustansya, tuara pa ingon sa imong mga binuhi, na? Maunang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mo kaon o karne. Gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mo kaon o karne. Hantod nag-edad ka karon pila man imong edad, o niya nagtuo ka o kabalo ka, nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karni man, no? Tungod kayang karni magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy raba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karni, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisagun sa agbabukal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Maunang musugotag sa dili, doon ay joy binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinungdan, nganong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may at nadunay mga vitamina nga din ginainom pero ngano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Ngano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O so siha kay basig daghan na kag binuhi din ha. O kini ato ang biosupper therapy usa sa pamaagi nga diin iyang patyon kanang mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupper therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo-flow paingon sa imuhang lawas o ginahina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. At ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag na itong biosupper therapy tungod kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din ha gayud sa ato ang lawas. Diba? Asa kaniya na? Halimbawa, aduna kay high blood, aduna kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayud dining gitawag na ito nga biosupper therapy, grabe kanindot mo mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa, aduna kay hypertension. Ang hypertension, most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired a condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So, kunana, ang pagka-problema na din na mismo sa imuhang blood circulation, na din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupper therapy, usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mauman ay kadala og oxygen, nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, maunang musugot kag sa dili, aduna jud kay pagka problema usab sa oxygen production. Maunang kadalasan sa may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamalabi nagmudagan, atuwa, hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Maunang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayud ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini atuang biosupper therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na tog fights cold, flu, and infections, infectious disease. Maunang kung adunay mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa ato ang gina-recommend kini ato ang gitawag nga biosupper therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa ka na even mga samad-samad mga katropa? No, no, unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or nabinagkutsilyo, no? Ang biosupper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Buot pasabot, kung undergo ka og biosupper and if you have cuts, no, scrapes or wounds dina sa imuhang lawas, ginapapaspas ni ini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No, unsa pa bisi ani pag-ayo ra man, no, pag-ayo sa imuhang mga samad. Oh, yan ang ginapapaspas kung ikaw gayud bag Andrigo gayud og gitawag na to biozapper therapy, therapy mga katropa. If you have pain, no, unsa pa na din ha, mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak, biozapper, dako usab kayo ng tabang. No, kaysa rason pa lang, it will boost the blood the circulation, dako kayo nagtabang, no, tungod kay some of the reasons nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasukasuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adunan na ay pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag dini ka broad, no, kining gitawag na itong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yes to Health Wellness Center, una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client, and then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation at wad jud na ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim noon, especially mga juicing therapy nato, bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atoa gayong mga pagpanambal. No? Mo nang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan kita gitawag na itong detoxification and cleansing program mga katropa. Ang biozapper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity, and even improve sleep. Sa mga, maglisod og tulog din ha, halasaway ninyo kini ato ang biozapper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik gyapon to circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, maunang pagpatong sa alas 8 gagabihon, antod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mga natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyo nung katulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosiha imong kagalingon, basing adunan na yung kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras, dagang salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong orasa, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant, si Jane Durda, karun ay magkaingon, ugma ka pa hinumdom, amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko!
5: Oh!
4: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Ha! Sukan nga na minaw ko sa X! Di na ko lagan!
5: Ayo, ayo. Patuloy rin huwag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy. Ako sa kong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
4: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.

0: Chili, chili, cha cha.
1: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
0: Alangan, super engine ko ni.
1: O ba? Ipa-check up na ha?
0: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
0: Oh,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par! Pakurati magunang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Banjir Pak, kami yang dihampukan matunia.
1: Aku lagi unik.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

0: Ngayon lagi ka kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. So kad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ano siya tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, kung ako dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na nga akong asin, lugasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumar na ko. Premium D3, nami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatang.
2: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
12: Aida Cordero. Tagabutiki. Itong balas sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapan.
4: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, si Naong-Taong Tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kang salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo, Sunik, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Pangganang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na ikay tuli.
7: Exciting!

0: nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
1: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant.

0: And pahibaloba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit. Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The secret of health.
0: Ang polyphenols o sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutral sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula, aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C, para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The secret of health.
0: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The secret of health.
2: Sa Tugbasko.
3: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kitili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mayang adlaw ka natong tanan, adiyan takaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingkan, niyata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sayo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
9: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko, gusto ka-epektibo.
8: Gusto ba yung muna obserbahan sa kanyang mga nugas sa mais?
9: Dangko, himsog.
8: Nabay, nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
9: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kainong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
8: So, kapila ka mo nagamit?
9: Sa, ikan sa pag pugas na ko, ni-yap lang ko kinsikadlaw, ni-yap lang ko ispray. Ni-yap lang ko pulong adlaw, ni-spray na ko ko.
8: Yung muna pamutunan ka ron nga, nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
9: Nakugid kayo.
8: Pilagi increase.
9: Sa una, malipay ni mabot sa gatos ka puso. Pero karon, ako na yung kalipay nga mabot ang 130.
8: 130?
9: 140.
8: So, kasi mo si, pagtanong mo, upayas ka ron pa na yabot na yan?
9: Oo.
8: So, sa may imong ika-admi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
9: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o crab gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jerniel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
8: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw, be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
13: It's a

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulls Eye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bulls Eye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Kagala, kumusta lang? May buntag ganat ng tanan, mga katropa. Happy weekend! Weekend na po, mga kaisunan. Ning adlaw na sa mga katropa nga Domingo sa atong pagpanaguban sa programag inyong tulumanon. Ako inyong alalay higalas kangin ng katropang Bong Umaki Algabre, mga katropa, batag adlaw Sunday. Inyong makauban, mga katropa, hangtod tagato sa las 8 sa buntag ning ato ga programa, mga katropa, sa ato ga sibihanan sa XFM, mga katropa. Live na live kita karon, inyong makita usab sa ato ga Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. Uga sempre, mga katropa, diri sa mga katiksunan sa ato ga pagpanag-uban karon, mga katropa, sa XFM 107.1 Tagum City, mga katropa, sa atong YouTube, mga katropa. XFM Tagum City. Og siyempre, mga kaigsunan, kumusta man mo karong buntaga? Mga panghinaw, tining adlaw nga Sunday, mga katropa, pizza 24 na yun. Yung bulan, mga kaigsunan, sa Mayo to 2026 na, mga katropa. Ugmang adlaw, pizza 25. Cut off na po, mga kaigsunan, sa atuang kung andali aras sa panahon, no? Mura na magpila na kaadlaw, mga tropa, mo cut off na sa ato ang payroll, ane. Dali argyo na eh. Dali na kayong panahon, mga katropa. Ito, standby mo din ha, mga kaigsunan. Mag-uban-uban, taning ato ang program, mag-inyong tulmanon. Dari, mga katropa, giniin inyo, mga kaigsunan, makita sa atong YouTube, ang XFM Tagum City. Pakikuan lang, paki-follow lang, mga katropa, sa atong YouTube. Aron ato sa mga tropang madungog, makita, mga katropa, dinhi ang ato nga pagpanag-uban, mga kaigsunan nga Bullseye Weekend, mga katropa. Ako inong kalalay ha, higalas kanginan Bong Algabre. Kumusta man tibok probinsya, mga katropa, sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, mga katropa. Kumusta man mo karon, mga panghinaot nga anaa kamus kabaskog, kapiskay nga panglawas, mga katropa, sa ato nga pagpanag-uban. Ubanin ko ninyo, mga kaigsunan, aron maghaon kita karon og mga labas nga mahisgutanan. Nga diin haom usab kini sa pipila nato ka mga concerns, mga katropa, issues dinis atong nasod Pilipinas, mga katropa. Mga naguna, mga katropa, mahisgutanan dinis to pagpanag-uban. Ato kini pagisgutan karon rin, mga katropa, sa atong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Usbon ko, ako inyong alalay galas kaginan Bong Algabre, mga katropa. Pakikuban niya kanino, pwede mong padangat sa mga mensahe. Pinaagi sa mga katropa din sa ato ang messenger. Rodriguez ako, mga katropa, live na to. Sa live, mga katropa, sa ato ga Bullseye Weekend. Din mga katropa sa YouTube. Pwede mong padangat din sa YouTube, mga katropa, sa itong live chat. Padangat ka na inyo mga mensahe din ha, mga katropa. O gadri sa mga katropa sa ato ang Facebook page. Ang XFM 107.1 Tagum City, mga katropa, to ga Facebook page. Na na si Randy Santisas din, mga katropa, nagpaabot sa mga mensahe. Unya na po si Ma'am Josephine, si Bunga Salveron Palconete, Dinis Kapalong. Good morning, ma'am. Uban, tibok members, pamilya, happy Sunday sa kanimo. No, sa uban pa, mga katropa, naakaroon rin nakalili, mga kaigsunan, si Fernando Inihada. Kibwin. O gato sa mga tropa kay Ardi Undo. Hello, good morning. Drink ka ninyong hurot, mga katropa. Buntag na dol. Buntag na yun. Mao na giingon ta, mga tropa. Buntag na Sunday pa.
1: Bullseye!
0: Mao ni among istarte, mga tropa, sa magpanarbaho, mga tropa. Gikan, mga kaigsunan, sa adlaw nga Sunday. Hangto na kini, mga tropa, gato sa adlaw nga Friday. Pagka Saturday, mga kaigsunan, wag yun ta dinhi, mga kaigsunan, no? Mga music inyo madungog, mga religious song inyo madungog, mga katropa, batag adlaw nga Saturday, mga katropa. So Sunday, so good na po, mga katropa, sa itong regular nga trabaho, hangtod nga ito, mga katropa, sa adlaw nga Biyernes. So batag Sunday inyo madungog, mga katropa, ang Bullseye Weekend. Kita inyo makaubad apan Lunes nga ito, mga katropa, sa hangtod sa adlaw ng mga kaigsunan nga Biyernes, alas 6:30, mga katropa, nga ito na usap kini sa alas 10. Si Katropang Arnel Cortez ni Makauban, alas 9:30 kutob. So mauna, mga kaigsunan, itong programa din sa XFM, mga katropa.
1: Bullseye!
0: Usbon ko, libre ka mong padangat din ni mga katropa, sino mga mensahe, labi na mga katropa din sa atong YouTube, ang XFM Tagum City. O siyempre, mga katropa din sa atong personal account po na to, ang Bo Alexander Umaki Algabre Senior. Alexander Umaki Algabri Senior. No din ha mga kaigsunan. Kay naasab din ha ng atong mga tawag na to mga tropag kuan ipaabot din na o. Naadres si Mads Anabel Florindo. Ronaldo Florindo, good morning pare. Shout out ko sa akong igsuon dinhi sa Australia. Watching sa imo program sila si Eva og Chris Dignas. Odingas. Bless Sunday to all. Yan dinhi pud sa Sydney, Australia mga tropa kang kuan. Kang Hikali. Alfredo Hikali, good morning nimo di Agawitz. Naapod si Mars Anabel Florindo sa Australia. Yon, good morning rika ninyong tanan. O si kuan si Ma'am Evelyn, yes, naapod rin sa Australia karon. Kanu sa asla mo uli rin sa Pinas sa Tagum. Si Ma'am Evelyn yes, mga tropa, usa sa mga tigdubala mga tropa ni ining VGM Inland Resorts mga tropa sa Pilipina. Mag-iadtuan na mo ato nakalabayng Friday mga kaigsunan pero Friday ba to? Friday ganun. Sana kung gingon Friday man. Pero to aday sa Australia si la si Ma'am Evelyn uban sa iyang kapikas mga tropag iya to asi ang mga anak. Na naman ni kay iyang anak kay citizen Australian citizen naman ni mga tropa sa bina sa kuan sa Australia mga tropa. Kauban siya mga apo. Yon maimbuntag yung tanan din ha mga katropa sa Australia. Alright, padayon tari mga katropa sa atong pagpanag-ubad ng atong programa.
1: Bullseye!
0: Ako gyapon yung alalay higalas kanginan ha, katropang Bong Algabre mga katropa. Makikuban din ni kaninyo ning ato ga programa gatulumanon mga katropa. Magisigot-sigot sa angin pagisigotan ni ning Adlawa mga kaiksunan. Ganin ikaw ako, kung ikaw mga katropa usa ka Pilipino, dapat lang mga katropa nga makigkwanta. Makialam ta mga tropa, makisayod ta unsa may makatikaran sa atong nasod sa Pilipinas. Nga matod pa sa uban, naunsa naman yung Pilipinas na ito si Ray. Saon taman, maunin yung Pilipinas nga itong gipuyan. Diba, maunin yung Pilipinas nga itong gipuyan mga tropa, nga puno mga kaigsunan sa mga pagsulay sa official. Mga atong gipamutang din na sa ilang tagsa-tagsa ka mga bangko mga tropa. Nga diin mga kaigsunan na ang uban mga tropa, nagpadala sa mga tentasyon sa panalapi. Nagpadala mga tropa sa mga tentasyon sa demonyo. Na ang mga tropa, kita ang mga Pilipino may nagkarabanit karong panahuna.
1: Bullseye!
0: Mga isgutanan, mga tropa din sa atong pagpanag-uban karon mga katropa. Usa sa mga isgutanan, mga katropa. Ato ng topic 1 mga kaigsunan, several others to face ICC warrants over Duterte drugs war matod pa sa NBI. Posible kuno aduna pay moabot mga katropa nga mga tawag nato mga tropa nagkadaiya mga kaigsunan nga mga ICC warrant mga kaigsunan gikan kini sa NBI matod pa gikan sa ICC matod pa sa NBI. Posible mga tropang ma-issue na pud kini dinhi sa atong nasod Pilipinas. Murag under naman ta sa international aning panahuna. Samtang sa pikas bahin kumilik andam na mga tropang makikoordinar sa ombudsman sa kaso mga tropa ni Marculita. Senador Marculita na puning kaso mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin kumilik Davao nakatapok na mga tropa og 271 kalibo mga tropa ka mga voters applicants. Timailhan ba kini mga tropa sa aktibong demokrasya o pasidaan kini sa atong kultura sa pagpaabot mga katropa. Samtang sa pikas bahin tabang usa mga tropa sa pagpakabana. Minsahi adunay minsahi gikan sa Japan mga tropa nga mga sa mga dabawinyo nga naigo kini sa baha mga katropa. Samtang sa pikas bahin detention sa ICC. Unsay kahulugan mga tropa sa pagpabiling detinado ni former President Rodrigo Roa Duterte mga kaigsunan sa balaod, hustisya og nasudnong panaghiusa. Ato kani mga tropa siren usab ri mga tropa sa atong pagpanag-uban ning atong programa og inyong tulumanon mga katropa dinhi sa atong sibihanan. Alas 6:17 na bay katuga bahin mga kaigsunan sa atong mga uluhan sa mga isgutanan hatod kadato mga katropa sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba mga katropa Helsing Asti? Mag Sanson Gold Herbal Tea. gihimo kini mga tropa dinhi sa Kamungay o gihimo kini mga tropa sa Kamungay, turmeric o cinnamon bark. Maoga daghan kayo mga tropa o health benefit. Gipatamis pa kini siya pinagi sa stevia baga pwede kayong inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang singa healthy. Sanson Gold Herbal Tea, mapalit kini mga tropa sa nagkadaiyang mga butika nationwide mga katropa. O siyempre mga kaigsunan, ipon magpapiri mga tropa kini atong inom nga kape karon ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Pagkanamit mga katropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Basta mga katropa matag-adlaw sa trabaho, basta naka-gold ka mga kaigsunan, madasigon ka. Hayag yung panagway mga katropa, basta naka-Sanson Gold Herba, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen ka mga katropa. Mauni ang kape mga katropa ang among ipanghambog. Di lang kay humot, lami mga katropa. O gaduna pa mga katropa ay ikahatag kakayuhan sa imong kalawasan. Sanson Gold Herbal Tea mga katropa. O Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen kana si mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Para po sa ito mga igsoon na mga bagoma, ay mo kamalimot mga katropa kung ikaw na failure sa imong pagpanguma. Pirmi lang ito mga katropa ang failure, pirmi lang ito mga katropa ang alkansi. Patasana mga tropa, sukad karon gamitan na mga katropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, kini mga katropa ang makatabang diha kanimo mga igsoon sa atong pagpanguma mga katropa. Pang-spray sa nagkadaiyan ni mong mga pananom, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Inyo kini mga katropa ang mapalit dinhi mga katropa sa nagkadaiyang Agri-Store mga katropa sa inyohang dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maoy gamita mga katropa para imong kinabukasan maging gold.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siyempre mga katropa, sa inyong pagrinta ay sa mga sakyanan, mga kaigsunan, ayaw kalimti mga katropa, basta naakas tagom. DM's Car Rental mga katropa. Sa tagom mga katropa, himutang kinis may Pioneer Avenue. Rosing Christory Village mga katropa. Naidaghan sila kapilian yung mga katropa, mga sakyanan din ha, mga kaigsunan. Naatay sedan, naatay mga na-pick up mga tropa, naay van. Ala pwede mga tropa din na adto alang kay masinabuton kay mga tropa ang tag-iyang tigdumala mga katropa. Diha sa DM's Car Rental tagom mga kaigsuunan. Oy sa inyo pod nga pagpatahi sa inyo nagkadaiya mga uniform, sublime gitugtog pang sub sublime on si tawag na. Mga uniform mga tropa sa sports, unsa man diha uniform sa mga trabahoan, company uniform. Magpakuan mo mga tropa, magpahimo mo diha atua sa Sunrise mga katropa Multipurpose Cooperative Garment. So garments kini siya mga tropa. Naka na sa may purok kalupata, kaluparan. Ang katuparan eh. Teachers Village mga tropa, magugpo South Tagum City. Sunrise Multipurpose Cooperative Garments. Atua na mga tropa kay kining among uniform mga kaigsoonan nga burda mga tropa, dinha kini mga tropa gipahimo mga igsoon. No mauna mga tropa nga nindot mig uniform mga tropa nga burda. Mato pa ni katropang Jonathan Soriano ni atong Birnes pagkanindot ta sa kuan ay isa-usa og laba di magin na matanggal sa pagtanggal ana nga kuan man eh. Burda man. Burdadul ba? Di ba? Asa po mo mga katropa? Ato na mo mga katropa sa Sunrise. Basta na mo stago mga kaigsunan sa Sunrise Multipurpose Garments mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6.21 na bayan rigapon sa atong pagpanaguban mga katropa. Digatong programag inyong tumlanon. Ato sa liliyon pag-usap mga katropa. Kaning inyong mga mensahe. Sige na po yung mga mensahe yung ipadangat. Kay aron sa mga katropa nga atong ma-update unya. Unya na po mga katropa atong pabasahon. Unaan mga katropa karon risikuan. Hinaro Sulas. Sabi nung Hinaro Kadigal attorney ba? Morning sir. Morning sab. At taga-asa mga sir. Si Edwin Tabalina. Gikan mga katropa. Mato pa. Morning sir Bong. Watching at Apokon Tagom. Yan. Taga Apokon Tagom. Good morning. Dari kaninyong hurot mga katropa. Apokon Tagom. Good morning. Taga Apokon Tagom. Hinaot ko nga okay lang mo karoga buntaga mga tropa, happy Sunday. Ting simba karon na, maray ginatawag mga tropa sa uban family day mga katropa. Basta mo yung family day, tibok pamilya mga tropa, kuyog gina mga eksunan, magsurisoroy. Pero unahagin yung simba mga tropa, usa ng surisoroy. Diba, mas maayo magina unahon ang pagsimba mga tropa, usa na mga tropa, magsurisoroy. Aron nga bindisyonan kita sa Ginoo mga kaigsunan. So ano nagi pamilya mga tropa, labi na gamay ra nga membros pamilya, mga kuan lang sila, at tulo ra ilang anak mga tropa, every Sunday ginakuyok la tanan. Yung po na kadakog budget mga tropa, ato mga on sa gawas. atos gawas mangaon mga katropa human sa simba dala sa balon ato na sa gawas mga katropa mangaon mao na mga pagbuntag sayo basta Domingo mga katropa mga bata nimo sayok imo mata kay hibalo man sila nga ato mangaon sa gawas nya ligo dayon kay mo ato manimba mga katropa human simbahan paingon na dito mga katropa sa mall unya sa mall nga adunay kananan labi na katong aduna mga katropa paborito sa mga bata mga katropa ato mga anak ato dito aporting kuanan na nila. Dasig kayo na mga tropa. Muna exercise kayo na sino mga kabataan. Pero daghang kayo mga anak mga tropa, dako po kayo nag-budget. Baitan, anak ni mga tropa, naamoy, kuan kabuk anak, unom kabuk anak, pito na mutanan. Nya, kuan pa na siya ka ng siguro, labi kamagwangan na 15 anyos. So, hilig pa na ni mga tropa din na sa mga Jollibee, sa mga food scene. Hilig pa kayo na sila ni anak mga tropa. O, anhag yung paingon niya, mag-budget kayo din na. No, sa bakit karo mga tropa, katong bakit nga walo kabuk sulod, naampoy unom. Naampoy, basta unom niya, walo. So, budgetan nga po na nimo mga kaiksunan, kaya di man pwede nga bakit rapod. Pero mayroon ng kuhan nga, bakit na itong kuhaon ha? Unya, magbalong lang tagkanon. Unya, magpalit lang po tag sabaw dito. Sabaw po dito mga tropa, mga 70 pesos po mga tropa, mga soft. Niyan mga tropa, niyan ang kananana.
1: Bullseye!
0: Kaya maupo na among himo, kani ato mga tropa, pero pagkadagko na itong mga anak, di na madalabay. Na mga kuan bitaw nanay 20 na mga tropa ana unya kuan tagsanak ayo mga tropa nato madala kay daghan nag rason kay naa daw sila buhatunon aslay adtuon aslay kuan sa gimbuhaton mga tropa nga naapos lay ilang kaugalingon kuan tagsanak ay makakuyog diba mao na siya mga tropa mentras nga gagmay pa mga tropa imong mga anak dasiga pirmi mga kaigsunan nga matag Domingo kay maorma lagi pangayo mga tropas Ginoo sa usul sa usa ka semana kausalan ta mga tropa ang atong kuan igugol na to sa langka adlaw mga tropa adlaw nga Domingo ba sa mua sa kuan mga tropa sa Catholic adlaw nga Domingo ginasiya unya 1 hour pagyo nang gipangayo sa Ginoo para lang mga tropa nga makiguban ka sa iya ha di ba nya ang tibok ka semana mga tropa unom ka adlaw mo ni mo gitutok mga tropa sa imong pagpanarbaho say makalimot ang kas Ginoo labi nagdaghang ka grasya
1: bullseye
0: mga tropa so ang una na lang exercise practice sa imong makabataan sa pag simba matag adlaw Domingo kun kuan bisag unsa adlaw basta maoy fit sa inyo mga tropang religion affiliated mga kaigsoonan kun asa mong nagasimba. So kada adlaw na may simba gyud kada adlaw gyapon bisan sa amo mga tropa Roman Catholic na amo gyud simba kada adlaw. Na ay buntag sayo na apoy hapon mga tropa kanang gabi eh. Una ana man kay gisuna depende sa gidak-on sa katedral. O kung ana mga tropa ko katedral mga gisuna depende na kay matag adlaw na gyud na sila mas mga katropa. Puno-puno po sa yang sibot mga tropa ni Padre. Puno-puno po sibot ni Padre usahay. Bitaw. Ano lang mga eksonan, nindot mo kita mga tropa mong simba yun ta. Kuanta ka ng maraga, kuan bang atong huna-huna mga tropa. Relax kayo atong huna-huna. Alright, padayon ka punta mga tropa dari sa tubag panag-uban mga kaiksonan ng atong program mag inyong tulumanon. Ako pagya po niyong alalay galas kahanginan mga tropa. Oy, happy birthday sa nang nag-birthday karong adlawa mga kaiksonan.

0: Ay, nako. Ito, birthday naman yung mga tropa. Namay mga nag-birthday karon. So, importante po mga tropa nga makasaulog sa adlaw na tawhan mga kaigsuunan. Manay giingon ta mga tropa nga importante yun mga kaigsuunan nga magpasalamat sa Ginoo. May handa makagwala pasalamatin yung Ginoo. Matag matanong sumuntag pasalamatin yung Ginoo. Sama man ni Marlo mga tropa. Mga gagapong birthday Marlo. Happy birthday belated Marlo Flores. Tawa ra ba? May ni si Marlo magkatawa di ba no? I great of birthday magkatawa magbaayo mga tropa na unsa si Marlo. Eh. Marlo, pagkao na mo ako na. Ay nako. Bitaw. Marlo Flores mga tropa nag birthday mga tropa ng Marlo. Kagahapon mato kalabay ang adlaw. Bitaw. At kalabay ang adlaw belated happy birthday. Ako sa tiwasog inom ni akong coffee mga tropa gold ra ba ni? Sayang mug mabugnog maayo. Dami mag-iapo noon mga tropa, bisag bugnaw na. Oy, may buntag na idri mga tropa sa Purok 6, Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte mga tropa din. Uy, kang nangnali day, bilitin happy birthday mo ka nangnali Delgado Lapis. Diris Tagum City mga tropa. Ang inahan sa akong mga pariente po. Sila ni Injo, ng Gina, at kang tata, kang... Kay Alan, kang tata, nila ni Inday, nila ni Ellen o Bibilog at kang Bagong. Yan, pilay anak nila ni Kuan. Sinang Gina, Injon, Alan, tata, Inday, Ellen, ingon man si Bilo o si Bagong. O walo, nung walo din naman nagsuon mga tropa si sila ng Gina. Sa apelido ng Gina, kalimot ko, Bisas. No? Bisas na apelido ng Gina. Kanina ay masinsya po din yung mga tropa sa Kuan. Diri sa may Bunawan o Trento. Bunawan. Huwag Bunawan siguro. Trento ba niya? Bunawa. Trento. Huwag naaslay masinsya po din. Kanya napon sa mga boarding house diri sa Kuan. Sa Tagum City. Na din ang mayordoma daw rin sa boarding house. Murag si sila si Nang Nali. Nali basta-basta. Ito may buntag yung tanan din na sa asa man ni Napita. Restago mga tropa. Ako kalaag na rin Napita. Eh di man po magpalaag ni Matohana. Kunya na man nagpuyo po sa Visayan Village ata si Frax Injun. May buntag ni Frax. May buntag yung tanan din. Ubas tibok members pamilya. Injun Lapis nga naan na rin sa MTI mga tropa. Usab nga machine shop. Kay kining MTI machine shop lapis magyapon tag iyan ini diri mga tropa sa do at bang lang kaning kuno do laning tawag nato mga tropa kuan kaning fly uber highway ra gyapon kay MTI diha mga tropa nga machine shop mga tropa karaan na kayo na rag corporation na siya diha mga kaigsoonan. All right, padayon gyapon ta mga tropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsoonan ug inyong tulmanon mga katropa. Bullseye! Bullseye! Direkta mga tropa sa ato mga unang hisgutan alas 6.30 na bayan riga sa atong tulumanon. Bullseye! Bullseye! O nagatapi ko karo mga tropa ang issues ga ato hisgutan at mga katropa sa atong pagpanag-uban mga kaigsunan. Padangat lang mo din ha sa inyo ha mga mensahe ha kaya ato na hatag ang pagtagad karo ga taon-taon mga katropa din is itong pagpanag-uban. Kaya aron mga tropa ka ng inyo mga mensahe ipadangat din he ato ka na mahatag ang pagtagad by diri sa atong tulumanon. Naaday si Ramon mangit-ngit ha. Gaw, may buntag di agaw. Napo ka si Itcho Boy ha. Itcho Boy Archie. Arki. Yan, good morning. Yan, nakalili po na yung karo mga tropa. Walang kahatag pagminsahe. Napo na mga tropa si Elwina Diginion. May buntag Elwina Diginion. Good morning. O Nelson Bumaat. Maayong buntag sir. Taga Mako di ay ko. Anibungan, Anibungan. Yan, taga Anibungan, Mako. Good morning kaninyong tanan. Direpon mga tropa sa Malamuda o Mako, mga kaigsoonan, sa kang kapitan rin mga tropa. Good morning, Hekap. O ganipon kang kagawad, mga tropa, kay kagawad Darwin. Good morning, kagawad Darwin. Ako mga kaparintihan rin, good morning. Yan, good morning diha kaninyong tanan. Edwin. Okay. Manani. Okay, dari na ta mga tropa sa ato paghisgot mga tropa ding una natong topic ko karon. Sa una natong topic karon mga kaigsoonan. Bullseye. Bullseye. Usa sa pinakabugat mga kaigsoonan ug pinakaghisgutan karon nga isyu mga katropa sa atong nasod mao mga kaigsoonan pahayag sa NBI. No? Napakita man yung mga katropa sa mga nag-unang social media karon kining pahayag sa NBI nga adunay posibilidad nga aduna pay dugang mga katropa pang mga tawag tong individual nga maapil kini sa mga warrant nga ipagawas matod pa sa International Criminal Court o ICC. May kalabutan lagi mga katropa sa kampanya batok sa illegal gadroga sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sumala sa NBI, andam kuno sila mga katropang mutuman kung adunay opisyal nga mga mando nga mugawas. Kanang mando ara dita sa International Criminal Court ani mga katropa. Nga ang atong kaigsuunang mga Pilipino na pinili sa katawhan, yano ra kay mga tropang ibton mga kaigsuunan, dakpon din mga tropa, kita mismo ang Pilipino, mudakop sa itong kapwa Pilipino, una ihatag na ito sa ICC. Pagkaway hinungda ni nga, 2019 mga tropa ni Tiwalag mga katropa ang ICC, ni Tiwalag sa ICC mga kaigsuunan, 2019 mga katropa, mauna mga katropa ang pagtiwalag sa Pilipinas sa ICC mga kaigsuunan. So, apan, dinhi mga tropa magsugod usab ang mas laom nga mga pangutana mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Kini ba mga tropa usa ka lakang padulong sa hustisya?
1: Bullseye!
0: O usa ba kini mga tropa ka isyo sa soberanya o kaugalingong sistema sa balaod sa Pilipinas?
1: Bullseye!
0: Importante mga igsoon nga atong tan-aon ang duha ka bahin niini mga katropa.
1: Bullseye!
0: Una, dili ikalimod nga daghang Pilipino ang misuporta sa kampanya batok sa droga sa miaging administrasyon. Para kanila, adunay kausaban sa kahimtang sa seguridad o pakigbatok sa kriminalidad. Daghan ang nakakita niini. Isip ligon mga katropa nga pagpatuman sa balaod ug tubag sa dugay ng problema sa illegal nga droga. Apan sa laing bahin, aduna usab mga katropa yung mga pamilya o grupo nga dugay ng nanawagan o imbestigasyon sa mga namatay atol kini sa maong kampanya mga katropa. Ang ilang argumento, bisan unsa ka kinahanglan mga katropa gihapon, bisan unsa kaseryoso ang problema sa droga, kinahanglan lang gihapon kuno mga katropa o ginatawag nato mga katropa sundon ang due process o dili kuno mahimong ilisan ang korte pinaagi sa operasyon sa dalan mga katropa. Mao kini mga katropa ang sentro sa giimbestigahan sa ICC ng aligasyon sa crimes against humanity. Nga giatubang usab mga katropa sa kaso nga may kalabutan mga katropa sa drug war. Karon, adunay mga pangalan mga katropa nga migawas sa mga dokumento o report mga tropa sa ICC. Isip mga giila nga posibleng kauban mga tropa sa gitawag investigahan. Kauban sa investigasyon o giingong co-perpetrators sa prosecution. Apan, importante kaayo mga tropa nga klarohon ang pangalan sa usa ka tawo sa dokumento, dili pa pasabot mga tropa nga napamatud-an na siya mga tropang sad-an. Remember, ang korte o proseso gihapon mga katropa ang muhusay ining tanan. Mao kini magaigsoon ang punto nga angay nato mga tropang bantayan isip katawhan sa usa ka demokrasya. Adunay duha mga katropa ka prinsipyo na kinahanglan magtinabangay. Accountability o role of law. kun adunay sala, kinahanglan adunay panubag. Apan kun adunay akusasyon, kinahanglan usab, adunay patas nga proseso. Dili mahimo magatropang ang atong posisyon sa usa ka personalidad mao'y basihan sa atong pagtan-aw magatropas balaod. Kung supporters ka magatropas sa drug war, ang pangutana, andam baka nga musalig sa proseso aron mapakita kung walay paglapas niini mga kaigsoonan. Kung kritiko ka sa drug war, ang pangutana usab, andam baka nga mudawat kung dili mapamatud-an ang mga aligasyon. Kaya ang hustisya, mga tropa, dili lamang kini para sa usa ka kampo. Dili kini para sa administrasyon o oposisyon. Dili usab kini para sa mga kusgan o sikat, mga tropa, mga personalidad. Ang hustisya para sa tanan. Usa pa ka sensitibo, mga tropa, nga isyo dinhi, mga tropa, mao ang ginatawag tog soberanya. Adunay nag-ingon nganong internasyonal nga korte man ang musulod sa atong nasod?
1: Usay!
0: Dili ba igo, mga katropa, ang atong kaugalingong korte diri napita? Ug aduna usay ni tubag kun adunay allegasyon nga dili mahatagan og igo, mga tropa, nga kahus paghusay sa lokal nga level, mga tropa, mao kana ang papel sa international mekanismo.
1: Usay!
0: Kini, mga tropa, nga mga debate dili bag-o. Apan usa kini, mga tropa, kaligal o ginatawag na itong konstitusyonal nga diskusyon nga kinahanglan hisgutan, mga katropa, sa kahayag, sa balaod, mga kaigsoonan, o dili sa emosyon lamang.
1: Usay!
0: Ang gobyerno, mga igsoon, o mga korte, adunay nagkalainlaing posisyon bahin, mga katropa, sa pagpatuman sa maong mga warrant o padayon pa, mga katropa, ang legal nga mga proseso.
1: Usay!
0: O karon, nga adunay pahayag, mga tropa, nga posible nga aduna pay dugang nga mga warrant maski nahanglan, mga tropa, ang makalmahon nga diskurso, mga kaigsoonan, bahin ini.
1: Usay!
0: Ayaw dayon og hukom. Ayaw pod dayon, mga katropa, og depensa nga walay tan-aw, mga tropa, sa ebidensya.
1: Usay!
0: Kaysa katapusan, dili ang social media ang muhusay. Dili ang kampanya og dili ang kusog sa tingog, mga katropa.
1: Usay!
0: Korte o balaod, mga igsoon, gihapon ang muhukom nini.
1: Usay!
0: O tingali, maokin ni, mga katropa, ang pinakadakong leksyon sa atong tanan karuga panahon.
1: Usay!
0: Ang kalig-on sa usa, mga katropa, kanasod, dili masukod sa kadaghan, mga katropa, sa basakpan. Mas masukod kini, mga kaigsoonan, sa kapasidad nga mahimong istrikto apan patas, kusgan apan responsable, ug adunay respeto sa kinabuhi ug balaod. Ako mangutana, mga tropa, sa inyohang tanan, mga igsoon. Kung moabot ang panahon nga ang mga leader, opisyal o mga influential nga mga tao mao'y atubangon, mga katropa, sa proseso, parihas ba gihapon ang atong pagtan-aw sa hustisya, mga katropa? Kung ang balaod kusog lamang, mga tropa, sa ordinaryong tao, apan mahuyang kini, mga katropa, kung adunay gahom, dili na hustisya, mga katropa. Apan kung ang balaod gamiton aron, mga katropa, sa pagpanimalos sa politika, dili usab kana, mga katropa, hustisya. Busa maghulat kita, mga katropa, sa mga opisyal nga dokumento, sa mga desisyon sa korte o sa tinuod, mga katropa, nga mga ebidensya. dili mga katropa kay sa demokrasya mga katropa ang kamatuoran dili ginahimo sa kusog sa tingog kundi sa kusog mga katropa sa kamatuoran. Mauna'y tinuod mga katropa ang kusog sa kamatuoran uban sa mga lig-on nga mag-ebidensya ang atong pagalantaon niini mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Alas 6:42 na bayad rin gapon sa atong pagpanag-uban mga katropa ng atong programang inyong tulumanon.
1: Bullseye!
0: Ako pagyapon ng alala higala sa kanginang katropang buong Algabre mga katropa na kig-uban kaninyo hangtod tagadto sa alas 8 sa buntag mga katropa. Ato sa lilio na po ni mga tropa ang inyong pagpanimbaya din he mga katropa na akaroon rin si Ma'am Lia Manalaysay. Good morning Ma'am Lia Manalaysay. Uban mga tropa sa MTBOK members pamilya. Kang Loklok Algabre, good morning manigaw. MG Igad Andam, good morning. John Eric Dakay Buntuan, good morning bro. Ugari sa mga tropa kang Inting Guapings. May pa si Inting kay Guapings mga katropa. Hala good morning kaninyong tanan. O kang Delphin Junior Olidan. Good morning. Ug asa man mo karong dapita din hi mga tropa sa atong nasod Pilipinas. Kaninyong tanan, good morning mga katropa. Happy Sunday kaninyong hurot mga kaigsoonan. Alas 6:43 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon mga katropa inyong programa mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa laing topiko na to mga katropa, diri sa atong pagpanag-uban, katong una gatapiko mga tropa hatod sa kanato gato sa Sanson plus Gold mga katropa. Punsay bakterya o viruses mga tropa ang inyong ikadlukan sa nasakit mga kaigsunan. Inumik ka na mga tropa o Sanson plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang kini mga tropa sa nagkadaiyang mga sakit nga punjay virus o bakterya ang hinungdan. Sanson plus Gold ang kapsula mga tropa nga adunay saponins o sa kinika phytonutrients nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang nga malikayan ang mga sakit mga katropa nga bakterya ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia o uban pa mga kaigsunang mga sakit. Sanson plus Gold mapalit kini sa The Generic Pharmacy, South Star Drugs, Mercury Drugs o sa mga butika nga duol sa inyohang mga dapit mga katropa. O sa pagipaabot inyo, mauna yung inyong imno mga katropa. Aron sa mga katropa, kamo mahuwasan sa mga balatian nga naa kaninyo o maprotektahan pa kamo.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Alright, padayon ka po ta mga katropa sa atong pagpanag-uban. GC Alira, good morning na meet. GC Alira, good morning. Oy, condolences sa pamilya mga tropa kwan. GC Casas. No, nipanaw taw sa GC Casas mga tropa kay namukot adto atong nakalabay mga tropang Huwebes gabi eh. Mao dito nakita nako kagahapon mga tropa sa autumn birne sa post ni paring kagawad Lito Padilla nga girescue mga tropa. Dito na ito naglutaw na mga igsuna sa baybay sa amuah. Pila nakabok ni lutaw diha nga among kuan mga tropa. Sa una si ED Maluya nakita ang yapon mga tropa buntag na nga naglutaw mga kaigsunan wa na kinabuhi. Si Nung Silvano mga tropa nga bakante maog yapon mga kaigsunan naglutaw nga wa na kinabuhi mga katropa. Nya nasundan mga katropa ni ining amo ako yapong suod mga tropa amigo mga kaigsunan si Nung GC Casas senior citizen naman to. Kay kada mo uli ko mga tropa na amo gini mag naana sila din ha sa kuan sa highway maglingkod-lingkod na silang duha mga tropa ni kuan ni nung Irospod no diha sa maglingkod-lingkod mga tropa ako inang kabuangan o pila na kasakyanan yung naihapod. Mao na usay dias bilyaran sila mga tropa silang magbilyar-bilyar na sila diha kanang mga senior citizen mag-abot na din ha ni karon mga tropa gihaya nang taon sa nung GC nga Casas. So, condolence kang nang Biki. Nang Biki Casas uban siya mga kabataan, mga kaapuhan. Condolence murag sa kuan siguro mato pa ni kuan kagapon bergadira mga tropa, murag kuan pa ilubong katapusan. No, si Nung GC. So, pag wa ko kaanha diha mga tropa. Kay kutik ko suga sa ulan hinuon gahapon. Grabe. Mabaha gud mga tropa ang pipila ka mga dapit nga angay mabahaan pirmi mga kaigsoonan.
1: Bullseye.
0: Alas ay 46 na ba? Sa lain pa nato isgutanan din himang katropa. Ato isgutan karon ang usan usab ka isyu mga tropa nga naghatag kini og daghan mga tropang pangutana sa katawhan ang pamahayag mga tropa nga andam ang kumilik kuno nga makigkoordinar kini sa ombudsman kalabot kini sa kaso mga tropa gikalambigitan ni senador Rodante Marcolita mga igsoon. Kani sa unang tan-aw mahimong para mga tropa sa uban usara kini ka ordinaryong legal og administratibong proseso mga katropa.
1: Bullseye!
0: Mahimong para mga katropa sa uban usara kini mga kaigsoonan kamatawag nato ga ordinaryong legal og apan kung aton tanawon og law mga katropa mas dako kini nga istorya kay dili lang kini mga katropa mahitungod sa usa ka tawo kundi mahitungod kini sa paglihok sa atong mga institusyon ug sa pagsalig mga tropa sa publiko sa hustisya ug demokrasya. Unas tanan mga kaigsoonan, importante man gud nga masabtan nato nga lahi-lahi ang papel sa matag ahensya sa gobyerno mga katropa. Ang kumilik mga kaigsoonan adunay responsibilidad sa pagdumala sa eleksyon o pagsiguro nga ang proseso sa pagpili mga tropa sa katawhan mahitabo nga limpyo, patas o subay kini sa balaod. Samtang ang ombudsman, maupod mga katropa ang ginatawag institusyon nga adunay mandato sa pag-investigar o pag-atubang mga tropa sa mga reklamo batok sa mga opisyal sa gobyerno kung adunay aligasyon sa paglapas sa balaod o administratibong kalapasan. Busa kung aduna mga tropa'y giingong koordinasyon tali sa kumilik o ombudsman, dili kinidayon pasabot nga adunay nahukman o adunay daan nga sala. Ang koordinasyon sa gobyerno, ilabi na mga tropa sa legal nga mga proseso, kasagaran kinikabahin mga tropa sa pagkuha o impormasyon, dokumento o paghatag mga tropa o kinahanglanon nga tabang aron matuman mga tropa ang proseso. Apan dinhi mga tropa, musulod ang mas laom nga ginatawag natog pangutana. Unsaon nato pagsiguro nga ang paglihok mga tropa sa mga institusyon dili tan-aon nga adunay politika. Kaysa tinuod lang kung adunay kaso mga tropa nga nalambigit sa mga iladong personalidad o mga kandidato, dali kayo mutumaw ang pagduda sa publiko. Adunay musulte nga pagpatuman kini sa balaod. Aduna sa mga tropay mo ingon nga posible kini gamiton isip pamaagi sa politika. Nasayod man ta nga karong panahon na mga kaigsoonan, di man ikalimod na nga daghan ang ginalutos karon mga tropa dilik aliado sa administrasyon. Maoray nakitang saipan, maoray nag-imoray gipagawas mga tropa nga aduna sila yung mga nahimo mga tropa panahon sa eleksyon nga dili mao. Kasagaran nga ato makita karon mga igsoonan ug madungog mga tropa sa mga radio, makita sa mga telebisyon, makita ug mabasa sa mga social media ang gipanggukod mga tropa karon panahon na nga daay mga left and right nga kaso mga tropa ang gipangpasaka ang mga dili kaalyado sa kasamtangang administrasyon. So paunsaon na ito pa yung pata sa malahod? Kung ang ato nakita karon mga tropa ang mga gipanggukod, halos ang kato mga tropa nagasuporta sa mga Duterte. Diba? Maoka na mga katropa ang ato mga tropa ang nakita nining panahon na mga igsoon. Maong ang pinakadako mga tropa ang responsibilidad sa mga ahinsya mga tropa, dili lang kay ang pagbuhat mga tropa sa ilang trabaho, kundili ang pagbuhat nini nga klaro patas o makakita mga tropa sa katawhan nga walay pinalabi.

0: ayaw mga tropang baruganan ang ipakita ang ebidensya. Sundon ang proseso o respetuhon ang resulta. Sa katapusan, mga tropa, ang mensahe ni ini na panghitabo, dili lang para mga tropa sa usa ka personalidad. Mensahe kini mga tropa sa tanan nga mga opisyal o sa tanang Pilipino nga ang institusyon dapat ligon kaysa individual o ang balaod dapat mas taas kaysa politika. Ug alang sa katawhan mga kaigsoonan, ang atong responsibilidad dili lang pagboto matag eleksyon. Responsibilidad usab nato ang pagtan-aw, pagpangutana o pagpanginingkamot mga tropa nga dili ta dali madala sa emosyon o propaganda mga
1: ikaw.
0: Kasi katapusan sa adlaw, ang demokrasya dili lang mga tropa trabaho sa gobyerno. Trabaho usab kini sa katawhan. Kita nato karo mga tropa nga human mga tropa nga grabe mo imbestiga ni Marcolita, ni Senador Marcolita mga tropa dinha sa dihang siya nagdala sa Blue Ribbon Committee. Karo mga tropa, nakita na po siya gusot mga tropa aron nga mohilom ba siya? Aron ba mga tropa mapanubag pod? Kay Flander kuno gyapon mga tropa ang kasong atubangon ni Marcolita mga tropa. Mura bang tawag nato usa kini mga tropa ka pagpanimalos mga kaigsoonan gumikan kay dili siya kalyado sa kasamtangan nga administrasyon. Alas 6:59 na ba Henry gapon sa atong pagpanag-uban ning atong programa ang inyong tolmanon mga katropa. Ato sa Lilion pagbalik kining inyo mga mensahe na pa mga mensahe din mga tropa inyong ipadangat. Before ta mga tropa mo ato sa mga pahinomdom. Ato sa Lilion mga tropa na akaron rin si GC Alira. Good morning nga bong. I-shout out mi Alira og Elliptico family. Asa sa Davao Oriental gapon mo rombro. Katropa ga GC Alira akong batchmate mga tropa. Dinis Banay-Banay High School mga kaigsunan way back 1994. Mga kauba na mga tropa din hiyo. Mga kuana mo. Mga grupo mga tropa kani adto sa among kabataon. Ana ra maginang life. Naapod rin mga tropa si Kuan. Kisa ni din hiyo, si Alfredo Hikali. Mayong good morning agaw. Bong Marcos Bangag. Eh, noon sa banay. Mabuhay OFW gikan diri sa Sydney, Australia. Yon pag-uli gani mo din hi Alfredo Hikali, laaga pud mi dinhi sa Sibyanan ha. Matod pa niya Alfredo Hikali mga tropa may buntag nimo din ha. Pangli-li ning uban ri mga tropa mga naa nga nagahatag mensahe mga kaigsoonan. Usa ta mga tropa mo adto sa unahan mga katropa. Yon, waraga wala na naghatag mensahe mga tropa, tinagsa sila mga kaigsoonan. Kadiyot la mga tropa ha sa atong pagbalik, usa sa mga topic na pud ato mga tropa kining Kumilik Davao, nakadugang na pud mga tropa ga 271,000 mga tropa kabaga voter applications. Timailhan ba kini mga tropa sa aktibong demokrasya o pasidaan sa atong kultura sa pagsabot o pagpaabot mga kaigsoonan. Kini mga tropa ato ni sigutan din istong pagpanag-uban.
1: Bullseye.
0: Kadiyot la mga tropa gumikan kay oras mga katropa. Ala City uno na balik ta human ini.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Balot. Balot. Balot! Balot!
3: Ay, balot! Ay, balot!
2: Kitin!
3: Nga kaya sindi, ha?
2: Naa!
3: I-apil po nung syagin!
2: Again! Again! Again!
4: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akin ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makakugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahal, kumusta na ka diya sa abroad?
12: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
11: Ay, salamat.
12: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
11: Ikaw po, pag ina mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
15: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
17: May adlaw ka natong tanan. Ani at agaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan ni ata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
18: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko kung sa ka-epektivo.
17: Gusto ba yung muna-obserbahan sa mga nunggas sa mais?
18: dangko, himsog.
17: Nabay, nagkuha din mo nga kung kumpara sa kauban ng pag-uma?
18: O, na, kanang kuban na kong katapan nga, wala sila ka gamit o crop gold. Kaingong di sila nga, masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako.
17: Kaya pila ka mo nigamit?
18: Sa, ikan sa pag, pugas na ko ni yap lang kung kinsi kanlaw na kung
17: ispray
18: yap kung pulong kanlaw ni ispray na kung
17: imo na pamutudaan karon nga nakugi kayo improvement sa imong pagpanguma
18: dapat okay kayo
17: pila gyud increase
18: sa una malipay mi mabutog sa gatos ka puso pero karon dapat na yung kalipay nga mabutog 130
17: so kan sa imo si pagtanong mo pais karon para yabot na yana to sa may imong itaag ni sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar.
18: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganit gamit o crop gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jerniel Bantoy rin sa South Pangatukan, kay Manahit, Buginon.
17: Okay, nagkaroon kayo, salamat boss.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, par, alay pa par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!
0: Exciting!
21: Bulsaan! Bulsaan! Bulsaan!
22: Alright, para ito mga tropa sa atong pagparaguban ng atong programag inyong tulumanon. Ako pagyapon mga katropa inyong alalay higalas kanginan Bong Algabre mga katropa makiguban din hi kaninyo ning taknaa mga katropa. All right. Direta mga tropa sa lain pa natong sigutanan and then kadiot lang good morning dre mga katropa kang isa pa ba ni mga katropa dre? Okay kay kuan kay Doklan Sanding Janet. ang Dadsy TV. Dads. Kunya kay Christelle Molier Heldenborg. Heldenborg. Boro. Sura ni makuanay kang Rodi usab nga sumabay. Good morning, Dre, kaninyong hurot, mga katropa. Maghinaot nga karong adlaw na akamo mga igsunan sa kabaskog kapiskay nga panglawas nining atong pagpanaguban. Edward Undang, oy, Gaw, good morning, Gaw. Agaw Edward Undang. Good morning kaninyong tanan karon ri, mga katropa. Ay mura mag nakuanday ni ato ang kuan ri, mga katropa, live nato sa ato ang personal. Naputol naman dahil ni. Putol, mga tropa, gumikan kay Lobat siguro. Alright, padayon tari, mga tropa, sa atong hisgutanan, mga kaigsunan.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Sa lain topic ng atong pag-hisgutan karon, mga katropa. Atong hisgutan karon, mga kaigsun, ang usa ka balita nga sa unang tanaw, mga tropa, mura lang og kining numero apan kun ato, mga tropang laluman, mga kaigsunan, adunay dakong kahulugan sa kaugmaon, mga tropa, sa atong demokrasya. Sumala sa report, nakalag o nakaproseso, mga tropa, ang Kumilik Davao og kapin nga to sa 271,199 ka mga aplikasyon alang kini sa voters registration para sa umaabot, mga katropa, ka eleksyon sa Nobyembre 2026, mga katropa, sa barangay. Apil ni ini, mga kaigsunan, ang bagong registration, pagbalhin, mga katropa, o pagparehistro, reactivation sa record, o pag-update, mga katropa, sa datos sa mga butante. Sa Davao City lamang, kapin, mga tropa, gato sa 21,000, mga katropa, ka aplikasyon ang nadawat. So, nakamatikod o sa mga tropa ang Kumilik nga dako mga kaigsunan pagsaka sa mga aplikante sa katapusang mga adlaw sa deadline. Mga kaigsunan, kung atong tanawon sa positibong bahin, maayo ni nga balita. Ngano? Kaya nagpasabot kini mga tropa nga daghan gihapong Pilipino, ilabi na mga kabatanunan o mga bag-o, mga tropang butante, ang wala mawad-i o pagtuo sa proseso sa eleksyon. Sa panahon karon, nga dali kayo, mga tropa, nga makadungog o mga pulong nga sama sa wala na'y pulos mubutar. Parihas ra gihapon ang mudaog. O wala man gihapon, mga tropa, kausaban. Adunay kapin duha kagatos, mga tropa, kapituan kalibo katao, mga tropa, gabuingon pinaagi sa ilang pagparehistro. Importante gihapon ang maong tingog, mga kaigsunan. O kana dili gamay nga butang. Kay ang pagparehistro dili lamang, mga tropa, pagbutang sa imo, mga tropa, ngalan sa listahan. Kana usa ka pahayag nga gusto ka muapil sa pagdesisyon sa kaugmaon sa maong komunidad. Apan ania, mga tropa, ang laing anggulo nga kinahanglan nato, mga tropa, nga tan-aon ug pagalilion. Kung tinuod, mga tropa, nga adunay taas nga ihap sa registrants, nganong daghan man gihapon, mga kaigsunan, ang naghulat hangtod sa katapusang adlaw. Matod sa Kumilik, bisan dunay na, mga tropa, aduna nay ginatawag tog ablihan ang registrasyon o bisan nibisita na sila, mga tropa, sa mga barangay, eskwilahan, mall o lain-laing lugar aron mapadali, mga tropa, ang serbisyo, daghan gihapon ang niadto sa last hour, mga katropa. Last day. Mauni, mga katropa, usaka hulagway sa usaka maslaom nga kultura nato karon isip katilingban ang kultura sa naapay oras, mga igsoon.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Ug dili lang ni mga tropa sa eleksyon makita. Bisan diha mga tropa sa bayranan, hulaton ang deadline sa lisensya, hulaton nga mapaso. Sa buhis, hulaton ang katapusan. Ug sa registrasyon sa pagboto, hulaton ang pinakalisod ng adlaw. Ang pangutana, nganong ing-ani man? Posible ba mga aduna mga tropay kakulang sa impormasyon? Posible pod ba nga tungod mga tropas trabaho? Kalisod mga tropas sa panginabuhi? O kakulang sa panahon? Apan posible usa mga tropa nga naanad lang ta. Mga katropa nga dili lihukon ang butang hangtod nga dili na magtawtog malikayan mga kaigsoon. O kung ato ni mga katropa nga dalon mga kaigsoonan sa eleksyon, mismo mga tropa, delikado kinibay. Kay kung ang pagparehistro, gibuhat mga tropa sa katapusan, basin ang pagpili mga tropa sa kandidato, mahimong dali-dalion usab mga kaigsoonan. Og dinhi na mga tropa musulod ang usa ka mas dako nga responsibilidad. Kang tumong mga tropa sa eleksyon, dili lang mga tropa ang pagpadaghan sa butante. Ang mas importante, pagpadaghan sa maalamong butante. Kaya unsaon man nato mga tropa ang milyon nga mga rehistrado kung ang pagbutar gihapon mga tropa ibase sa sikat nga apelyido, viral nga video, regalo, kasuko o tsismis. Ang demokrasya dili masukod mga katropa sa ginaghanon sa tao nga mubutar. Mas masukod kini mga kaigsoonan sa gitawag kalidad sa desisyon.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Kining kalidad mga katropa sa desisyon sa mga mibutar.
21: Bullseye!
22: O gani ang mga tropa ang usa ka importante mga tropa nga pahinumdom.
21: Bullseye!
22: Ang pagparehistro dili katapusan sa pagka-responsableng lungsuranon. Sinugdanan pa lamang kada igsoon.
21: Bullseye!
22: Human sa registrasyon, mangutana, mubasa, mutanaw sa record. Tanaon ang mahimo, dili lang ang saad.
21: Bullseye!
22: Paminawa ang tanang kampo apan dili magpadala sa emosyon.
21: Bullseye!
22: Kaya ang boto, dili kana pusta.
21: Bullseye!
22: Dili ni pabor-pabor.
21: Bullseye!
22: Dili ni fans club mga katropa.
21: Bullseye!
22: Kung ang eleksyon mahimo mga tropang kompetisyon sa kasikat mga tropa og dili sa kapasidad, kita ra gihapon mga katropa ang mobalik-balik mga tropa sa samang reklamo matag tulo ka tuig.
21: Bullseye!
22: Ug usa pa mga katropa kapunto. Ang daghang registrants dili automatiko mga tropa ang pasabot nga taas mga tropa ang turnout.
21: Bullseye!
22: Daghan ang rehistrado apan dili tanan mga tropa mubutar.
21: Bullseye!
22: Nagay ko'y amigo mga tropa. Kauban mo mga tropa, miingon gani siya, di gi ko mubutar karong barangay eleksyon. Kay mo armang Japon. Ang nanagan maura gyapon. Ang gilauma namo nga makasulba dining among problema diri sa among sitio, wa lang gyapon igo ra gyapon sa saad, wa gyapon gilihok.
21: Bullseye!
22: Mao nga ang hagit karon mga tropas kumilik sa media, sa eskwelahan o sa matag pamilya, mao ang pagdasig nga dili lang magparehistro kun dili mutuman hangtod mga tropa sa adlaw sa eleksyon.
21: Bullseye!
22: O para sa mga ginikanan nga dunay anak mga tropa nga bag-ong botante, istoryahe sila mga katropa.
21: Bullseye!
22: Dili lang kung kinsa mga tropa ang inyong gusto apan unsaon pag ila sa leader. Kaing eleksyon dili lang bahin mga tropa karon, bahin pod kini mga katropa sa ilang kaugmaon.
21: Bullseye!
22: Ako bitaw mga tropa ng akong mga sakop sa pamilya. Sa una mga tropa, mangutanas ko ang unsay kinsang ako ang pilion. So ako hatagag listahan. Pero niabot ang panahon mga tropa nga niingon na ako mga anak pa, dili man ako, wa mo ko kauyon ani mga tropa, wa mo ko kauyon ani pa, pwede na ko ilisan. Oh, inyo ka ng katungod. Kung naa mo ni salig, okay, mauna inyo. Inyo ka ng katungod, naatay kagawasan. Mauna mga tropa nga sa akong pamilya, di na ko dalon sila mga tropa. Basta na kayo sa akong misis, sa una pareha may gibutaran mga tropa. Apan nining ulahi mga tropa, naglahi may mga tropa baruganan. Ila ka ng katungod, ako po ning katungod. Di na ko sila pwede mga tropang ang akong baruganan, maupo ilang baruganan mga tropang sundon. Di ba? Mauna mga tropa. Di ko gusto nga ma-influensyaan sila sa akong baruganan. Kung naasli baruganan nga magkapariho mi, good. Pero naapo ko'y baruganan mga tropang managsumpake kami, di na muna awayan. Iya ka ng katungod, ako po ning katungod. Apan nat karong panahon na unsao nato mga katropa pag ila sa mga leader. Kaya ang eleksyon dili lang mga katropa bahin kini sa karon. Bahin pud ni mga katropa sa ilang kaugmaon. Ang numero mga katropa nga 271,000 mga katropa dili lang mo kini ginatawag natog statistika. Di ba? Kini usa mga tropa ka pahimang no? O usa mga tropa ka oportunidad? Pahimang no? Nga daghan gihapon ang nagbuhat sa ulahi. Apan, oportunidad usab sa daghan pa mga tropa ang gusto nga muapil sa paghulma mga tropa sa kaugmaon. Ang pangutana, dili na mga tropa nakarehistro back baka mga katagso ng karong panahon na. Muna'y dusa ka na kong pangutana. Ang mas bugat nga pangutana sa diha mga tropa ang muabot ang adlaw sa eleksyon. Andam ka ba mubutar nga aduna mga tropa ay tawag natog kahibalo, prinsipyo o tinuod mga katropa nga pagtanaw sa kaayuhan sa tanan. Inaot punta mga katropa pag-abot mga katropa sa eleksyon, aduna kita'y kagawasan. Mao ka na ang tinuod nga kusog sa demokrasya mga katropa. Alas 7:25 na bayan rigapon sa atong pagparaguban ning atong programag inyong tulmanon mga katropa. Ako pagyapon yung alalay higalas kanginan Bong Algabre mga katropa, nakiguban kaninyo ni ining taknaa sa atong tulmanon og inyong programa mga katropa, programa matag adlong Domingo mga katropa. Dong Tuling, good morning katropang Bong. Happy Sunday to all watching from Green Valley. Home Compostela, Davao de Oro. Pa-shout out. Yon, thank you so much sa inyong pagtanaw karon diri mga tropa sa Green Valley, Compostela, Davao de Oro. Dieter Lodovici. Good morning diha kanimo Dieter Lodovici. Sa inyong pagtanaw karon, maayong buntag kaninyong hurot dinhi. Asa man kamo karong dapita mga katropa. Ato mga nagtanausab sa YouTube, kama maghatag mga mensahe, kaninyong tanan, good morning mga katropa. Alright, padayon ka punta sa atong pagpanag-uban mga katropa.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Dito tayo mga tropa sa katapusang duha ka isyo na ato isigutan karon. Ang ato ikaapat nga katropa ka isigutanan, karong adlawa, usa ka ginatawag na to balita. Nga dili lang bahin mga tropa sa kalamidad, kundi bahin usab kini mga tropa sa pagpakita sa ginatawag to kapakyasan, pagpakabana, o panaghiusa sa panahon sa kalisod mga katropa.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Ang uluhan, Japan sympathizes with flood hit in Davaoinos. Sa ato pa, nagpahayag og simpatiya ug pagdamay mga tropa ang nasud sa Japan ngadto sa mga Dabawinyo nga napiktuhan sa pagbaha mga katropa.
21: Bullseye!
22: Sa unang tanaw, Muragyano lang mga tropa ang paminawon ang maong balita. Usa lang kapahayag, usa lang kaminsahe. Apan kun ato kini mga tropang laluman, saumon ba? Adunay mas laom nga kahulugan ini mga katropa.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Unas tanan, ang pagbaha dili na bag-o sa daghang lugar sa Pilipinas. Ilabi na mga tropa dinhi sa Mindanao o sa Davao Region. Kada kusog na ulan, daghang pamilya mga tropa ang mapugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay. Adunay mga wagtang og manginabuhi og panginabuhi mga katropa wagtangan. Adunay mga estudyante nga maputol ang klase. Og adunay mga negosyante nga mawad-an og kita mga katropa.
21: Bullseye! Bullseye!
22: O kung adunay laing nasod mga katropa nga mapakita og pagdamay simpatiya, dili lang kini mga katropa simbolo sa diplomasya. Kini usa mga katropa ka pahinumdom nga ang kalisod sa usa ka kalamidad, kalisod sa usa ka komunidad, mahimong masinati sa ubang katawhan mga tropa, bisan pa og layo sila dinhi sa ato mga kaigsoon.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Ang Japan usa sa mga nasod nga dugay na mga tropa nakasinati og nagkalain-laing natural nga kalamidad, linog, tsunami, bagyo ug pagbaha. Mautingali mga tropa nga mas dali usab sila nga makasabot mga tropa unsa kabug-at ang epekto sa mao mga tropa mga hitabo ngadto sa mga ordinaryong pamilya.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Apan din he, adunay importante mga katropa nga pangutana ang pagdamay sa ba mga katropa, ego na ba? Simpatiya. Tinaw nga dili mga katagsunan. Ang simpatiya importante apan dili kini katapusan. Kay human mga tropa sa pagpakabana, kinahanglan nga mosunod usab ang aksyon. Sa atong lokal nga panggamhanan og mga ahensya sa gobyerno, kinahanglan tan-aon pag-usab ang dugay mga tropa ng mga pangutana. Ngano nga adunay mga lugar nga pirming lunupan bisan dili pa kaayo kusog mga tropa ang ulan?
21: Bullseye! Bullseye!
22: Sakto ba ang drainage system?
21: Bullseye! Bullseye!
22: Pirming lunupan mga tropa bisan walay ulan nga dako? Namonitor ba mga tropa ang patukod mga tropa sa mga estruktura?
21: Bullseye!
22: Mga flood control. Nampingan ba mga tropa ang mga sapa? Og natural mga tropa nga agianan sa tubig?
21: Bullseye!
22: Og unsao nato mga tropa pag-andam aron dili kada tuig pareho ra gihapon mga tropa ang istorya?
21: Bullseye!
22: Kay kun matag-ulan pareho ra gihapon mga kaigsoonan ang kadaot, posible nga dili na lang kini mga tropa problema sa panahon. Posible nga adunay kakulang sa pagdumala sa pagplano mga kaigsoonan.
21: Bullseye!
22: Apan dili usab patas mga tropa ang tanan, ibutang mga tropa diha sa gobyerno. Kay kita usab mga tropa nga mga lumulupyo, adunay mas dako usab nga responsibilidad.
21: Bullseye!
22: Pila kay gayon nga adunay basura nga gilabay sa kanal.
21: Bullseye!
22: Pila kay gayon nga adunay walay pagtugot nga pagtukod sa daplin mga tropa sa sapa.
21: Bullseye!
22: Pila kay gayon nga adunay magputol sa kahoy nga walay huna-huna unsa ang epekto niini.
21: Bullseye!
22: Usahay ang kalamidad dili nato mapugngan, apan ang kadak-on mga katropa sa kadaot mahimo nato usab kini magkatropa nga mapakunhod.
21: Pusat!
22: Ang laing angay nato magkatropa tan-aon ani nga mga balita magkatropa mao ang bili sa international nga relasyon.
21: Pusat!
22: Sa panahon magkatropa nga adunay kalisod, importante usab nga adunay mga kauban magkatropa nga nasod nga anda magkatropa nga mapakita og suporta baga kaigsuonan.
21: Pusat!
22: Dili man kini magkatropa pasabot nga nagsalig o magsalig kita magkatropa sa tabang sa gawas apan usa kini magkatropa kapahinumdom nga adunay komunidad sa kalibutan nga anda mo tabang kung adunay panginahanglan.
21: Pusat!
22: Ang mas dako magkatropang hagit nato mao kini unsaon nato pagbag-o ang atong sistema aron dili pirmi emergency ang atong tubag.
21: Pusat!
22: Kay ang tinuod magkatropa nga kalambuan, dili makita kung unsa kadaghan magkatropa ang relief goods nga naabot mga kaigsoonan.
21: Pusat!
22: Mas makita kini kung pila ka pamilya ang wala na mapiktuhan sa sunod nga higayon.
21: Pusat!
22: Ang kalamidad dili lang istorya sa tubig nga misaka. Istorya usab kini magkatropas trabaho nga nawala, negosyo nga naputol, edukasyon nga nabalda og pangandoy nga napugngan.
21: Pusat!
22: Busa samtang ato nga gidawat magkatropa ang simpatiya gikan sa ubang nasod sama sa Japan, hinaut nga himuon usab nato magkatropa kini nga higayon sa pagpamalandong.
21: Pusat!
22: Dili lang magkatropa tanga maghulat sa sunod pa usab nga pagbaha.
21: Pusat!
22: Magngandam kita, magtinabangay kita, magdisiplina kita ug magplano kita mga igsoon.
21: Pusat!
22: Ang tinuod magkatropa nga kusog sa Dabawinyo, dili makita human magkatropas kalamidad. No, dili na to makita human lamang sa kalamidad magkatropa kung dili makita kung giunsa nato magkatropa pagpugong nga dili na mausab ang parihas ng mga problema.
21: Pusat!
22: Ngadto magkatropa sa tanang pamilya nga napiktuhan sa pagbaha, ang inyong kahimtang magkatropa dili lamang numero sa report. Ang inyong kahimtang mao magkatropang tinuod nga sukdanan kung epektibo ba ang ato magkatropang pagdumala ug panaghiusa. Hinaot po unta mga igsunan nga kung unsa man atong kakulangon sa pagdumala sa atong pamilya nga may usa sa mga hinungdan sa mga kalamidad, ato ng usbon magkatropang atong dawaton dili kay sa gobyerno nato isabwag ang tanan nga mga problema, ang basulon ang pagdumala sa gobyerno, kundili atong lilion ang atong kaugalingon kay usasab kita kadakog problema na wa nato matubag ang kini nga ingon ani nga sitwasyon igsoon.
21: Pusay! Pusay!
22: Ala City 36 na bay. Dari gyapon sa atong pagpanag-uban ng atong programa Tolumanon.
21: Pusay! Pusay!
22: Ako pagyapon yung alalay higalas kanginan Bong Algabre mga katropa. Mawi Usyas, good morning. Good morning diha kang Mawi Usyas uban siyang membros pamilya. Asa man mo kamo dapita karon mga katropa na himutang. Katong wala mga katropa igor ka paminaw karon nga pwede mo padangat mga mensahe na ang punta mga katropa ay personal na itong kaugalingon mga katropa na itong linya mga katropa ang sa itong text line. At wala ang kaugalingon nga ihatag kay ni Astua mga katropa ang 0950-103-7471. 0950-103-7471. Good morning, Sabdaidri mga katropa nila ni Jose Lito oga Adeline Argunza dinhi karon sa Purok 6 Mamakaw Kapalo, kang Edwin o kang Celia Recto uban sa ilahang dalagingging mga dalagingging na sila mga tropa si Gingging si Bibi. Hala, good morning. O dari usab nila ni kuan nila ni Arnold kang Milin Algabre ba nila ni Dudong Dre o nga ni Hasab kay Tuto o O siyempre, nga riyo sa mga tropa kang Juan, kay Dian. Dili na siya patawag mga tropa siyang Angga. Kay pangitan kuno siya, pero sa una, di siya pangitan. Kang Inday, mga tropa nga Juan, Inday nga kamaguang igsoon po ni Dodong, anak ni Arnold, na karon rin sa Davao City. Ning kamot yung tao mga tropa, ng working student tao mga bata. Aron mga tropa nga maabot upod ang ilang pangandoy sa kinabuhi. O dili, dili mangod na matawag nato mga tropa, Juan. Dili mangod na kawadon mga tropa ang tubag para masulbad ang atong pangandoy sa kinabuhi, maabot nato. Dili ang tubag mga tropa nga naatay kawadon. Kundili ang tubag mga kaigsunan diha ang atong pagpaningkamot mga tropa og determinasyon nga mahuman nato mga tropa ang atong pangandoy sa kinabuhi, maabot nato. Dili ang kapitos kakulangon sa ginikanan nga way way ikagasto. Dili na mga tropa kay kita mangod ang muhimo sa ato ang future. Alalay lang gid mi mga ginikanan mga tropa, kung naami mahimo mga tropa makapaeskwela diha ninyo. Kung way mahimo, alalay lang gid mi mga tropa sa inyong pangandoy, ginagmay ang mga matabang. So dadunay daghang mga tropang pamaagi aron maabot nato ang pangandoy sa kinabuhi igsoon. Mao na hinaot punta nga kamong mga nangandoy karon sa inyong kinabuhi, tubaga mga tropa ang inyohang pangandoy, himuha ka na mga tropa inspirasyon ang kalisod sa panginabuhi sa ginikanan. Hello diha ka nimo agaw bung, ikaw lang ang sakalam. Unsa sakalam? Saba diha Alfredo Hikali. Mao na ang nag uli nimo dinhi. Aw, dritsuha gyud mi dinhi sa XFM. Kay naa mapud dinhi imong amigo pod nga si katropang Darwin Dulatri. Dili basta-basta. Ay kuno gud namo nga makapainom sa imong kape dinhi unya ug naa po kay pasalubong much bitter. Nagu ka sa Sydney, di ba? Ngang pasini Sydney mo po ka. Expected magin na nga naa kay dala o nagbalik. Ay! Mudawat sa pulmi, ana, oy. Alright, padayon ito mga tropa sa katapusan ng sisigutan, mga kaigunan.
21: Bullseye! Bullseye!
22: Ganito mga tropa sa kaso, mga tropa sa atuang former president. Bahin kini mga tropa sa usa ka isyo. Nga padayon mga tropa nga naghatag og dako mga kaigunan nga interest og emosyon sa daghang Pilipino. Ang balita mga tropang magpabiling detinado si kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte ubos pagdumala mga tropa sa International Criminal Court. Mabita na mga tropang moingon lang ta usahay kita mga tropang majority sa katawang Pilipino moingon lang I like surrender bato kay dalong ka dito sa Hague Netherlands. The Hague Netherlands sama ka ni Tatay Digong. Di na ka makauli din sa Pilipinas. Di ba? Mao na yung kung nakapay mataguan, tago, tago lang yun din sa bukid. Huwag asa makadapin yung tagatago. Mao na yung ingon, pero sayo pa na mga tropa nga pag-inggan nyo. Pero unsaon tamanggod mga tropa, kung diri lang nasa Pilipinas, mga tropa nga warrant o baris, o kira mo ingon mga tropa, tubaga na siya, Senator Bato. Kung kinsa pa'y mo sunod. O kira sa Pilipinas, kaya maduduaw mga tropa, unya, ano yung kagawasan gapon mga tropa diha sa pagpamahayag? Pero tuwa gani mga tropa sa gawas nasod. Alisod na kaayo bay? I-surrender nato dito sa gawas nasod. Mabitay ingon ni Bato de la Rosa, last niya mga tropa ingon, okay lang kahit bitayin ako. Basta dito lang sa ating bansa, susuko ako. Pero ipadala ako dito sa The Hague Netherlands, ibang usapan yan. Diba? Ibang usapan yan. Diba? Mauna siya mga tropa. Kini nga balita mga katropa, dili lang kini mga kaigsunan, usa ka simpleng legal nga kalambuan. Kini usa mga tropa kahilisgutan, kanagatandog kini o nakapatandog kini mga tropa sa daghang pangutana bahin sa hustisya. Soberanya sa nasod, katungod sa akusado, ug ang pagpangita mga tropa sa kamatuuran.
21: Bullseye!
22: Diba? Apan isip mga tropa komentarista, importante nga ato mga katropang tan-aon kini, dili pinaagi sa emosyon lamang, kundili pinaagi sa balanse o responsable mga tropang pagsabot. Unas tanan, kinahanglan klaruhon nga ang pagpabilin mga tropang detinado sa usa ka tawo dili pasabot nga napamatud-an na siyang mga katropa nga sad-an. Sa balaod, lokal man o international, ana ang mga tropang prinsipyo nga ang usa ka tawo inosente hangtod mapamatud-an nga sad-an. Mao nga ang pagdetinir mga katropa o detinar mga kaigsunan, dili pan mao mga tropang katapusan sa proseso. Kabahin kini mga tropa sa legal nga mekanismo. Samtang nagapadayon mga kaigsunan ang pag-atubang sa kaso mga katropa. Apan nganong adunay musuportan ini? Alang sa uban, kini ilang makita isip higayon. Aron adunay hingpit mga katropa o independente nga pagtan-aw sa mga aligasyon. Nga nalambigit mga katropa sa nangaging kampanya batok sa illegal nga droga. Adunay mga pamilya o sektor mga katropa nga dunay nanawagan o pag-investigar o pagkuha mga katropa sa tubag mga kaigsunan sa ilang mga pangutana. Sa ilang pananaw, dili kini mga katropa bahin sa politika, kundili bahin kini mga katropa sa accountability. Nga bisan kinsa pa mga katropa ang naa sa gahom, kaniadto ang proseso sa balaod, kinahanglan mga katropa ang mahatag. Apan adunay pikas nga bahin, daghan usab mga katropa ang nagtuo nga si Duterte adunay dakong natampo sa kampanya batok sa kriminalidad o illegal mga tropa nga droga. Mga kaigsunan, majority man na mga kaigsunan na makita na to karon. Alang kanila, dili angay kalimtan ang konteksto sa panahon mga katropa nga gisagubang sa administrasyon kaniadto. Adunay musulti mga katropa nga ang internasyonal nga proseso mahimong adunay impluensya sa politika o kinahanglan kuno mga tropa nga ang nasod mismo mao'y una mga tropang muatubang sa maong mga isyu. Mao kini mga tropang sentro sa debate, kinsa nga angay mga tropang muatubang ug mutimbang-timbang sa hustisya ang internasyonal nga institusyon ba mga kaigsoonan o ang kaugalingong sistema sa nasod? Ug dinhi mga katropa kinahanglan magmatngon ang publiko. Kay usahay mga kaigsoonan, kung kusog mga katropa ang atong emosyon, dali kayo ta mga katropa makahimo og desisyon nga walay ego nga pananaw sa tanang bahin. Ang uban mahimong musulti dayon, sakto ra na. Ang uban usab musulti, dili na patas. Usay! Apan sa tinuod, ang hustisya dili angay ibase sa kasaba sa publiko o sa kadaghan mga tropa sa musuporta. Usay! Kinahanglan kini mga tropa nga ibase sa ebidensya, proseso ug balaod. Usa-usa mga tropa sa pinakaimportante nga pangutana, unsa may epekto niini sa atong nasod? Sa politika, sigurado nga adunay epekto kini mga tropa sa paglantaw sa katawhan. Adunay mahimong mas musalig sa internasyonal nga sistema. Aduna usab mga katropa, matawag nato mga igsoon, mas mulig-on ang pagtuo nga kinahanglan mapalig-on ang kaugalingong institusyon sa Pilipinas. Apan labaw sa politika, adunay mas laom nga leksyon. Ang gahom bisan mga tropa unsa pa kaklaro, adunay kauban mga tropa nga responsibilidad. ug ang hustisya bisan unsa mga tropa pakalisod. Kinahanglan mga katropa muagi sa proseso. Alang sa mga kabatan-onan nga namati usab karon, importante nga masabtan nga ang demokrasya dili sukdon mga katropa sa pagsinggit sa suporta o pagsupak igsoon. Sukdon kini sa atong kahimtang sa pagdawat nga ang mga isyo kinahanglan nga husayon pinaagi sa balaod o dili pinaagi sa personal nga pagbati lamang mga igsoon. Mao'y pinaka-importante, di ba? Importante gyud ang mga katropa nga ato kana siya mga katropang tan-aon mga katropa. Dili ta magpadala sa emosyon igsoon. Sa katapusan mga katropa, ang pagpabiling detinado ni kanhi presidente Duterte usa pa lamang mga katropa kabahin sa mas taas na proseso. Wala pa kini mga katropa nagapasabot sa katapusang hukom. Ug samtang nagahulat mga katropa ang tanan sa sunod mga kaigsoonan nga kalambuan, tingali ang mas angay nato karon mga katropa ang pangutan-on. Dili lamang kung kinsa ang mudaog o mapildi. Kung dili mga katropa, makakat-on ba kita? Isip nasud nga ang hustisya kinahanglan patas sa tanan. Makapabilin ba kitang nagitawag nato mga katropa nagtinahuray bisan lain-lain ang ato mga tropang baruganan. Ug makapakita ba kita nga ang balaod mas taas kaysa bisan unsa o bisan kinsa nga leader sa institusyon mga katropa. Kaysa katapusan ang kalig-on mga katropa sa nasod dili makita sa gahom sa usah ka tawo. Makita kini sa kalig-on mga tropa sa atong pagrespeto sa proseso, kamatuoran ug hustisya mga igsoon. Alas 7:50 na goodbye. Diri sa atong pagpadag-uban mga katropa. Murag mutiwas na tagba tropa mo extra na mag-igsoonan gumikan kay alas 7:50 na sa buntag. Unya mga tropa, musunod dayon ang mga musika nga inyo mga paborito, mga kanta mga tropa dinha sa atong kabatan-on, sa atong mga edad na karon na ay mga haom nga mga kanta alang kanato mga igsoon. Paminawa ni ninyo kay mao kini mga tropa ang istasyon nga dili lamang mga tropa sa mga komentaryo, dili lamang mga tropa sa mga diskusyon sa mga isyo, kun dili diri sa kita mga katropa sa mga musika nga atong mga paborito panahon sa atong makabatan-onan kaniadto, madungog pa nato mga old songs mga katropa apan haom gyapon sa atong mga panginhanglaw nga makanta mga kaigsoonan. Katong atong mga pahisgot-hisgot mga katropa, hatod gyapon kanato sa mga produkto nga makatabang sa atong maayong kahimtang sa panglawas. Gikan mga katropa sa Yes to Health Incorporated ng mga produkto, sama lang mga katropa sa tulo ka mga produkto nga makatabang sa atong panglawas. Ang Sanson Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Sanson Plus Coffee Mix mga katropa, kini mga katropa makatabang sa nato mga kaigsoonan. Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre mga katropa ng ascorbic acid, Sanson Vitamin C, boost your immune system para mga balatian kaya natong panalipdan basta atong immune system lagsik mga tropa. O siyempre mga tropa sa atong pagpangapi ang Sanson Gold Coffee Mix.

0: Bay. Basta na katurbo melinhan sir ka mga katropa. Sa mga ikso na mga magoma ay kalimot mga katropa sa paggamit sa mga produkto magatabang kanato. Ang produkto mga katropa na maoy sukod mga katropa sa pagpanguma nga kinahalang kita makaginansya. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mga katropa, sa atong pagpangarkila o sa mga sakyanan mga katropa nga garantisado, masaligan, dems sa rent-a-car mga katropa, rent-a-car din mga katropa sa may pioneer man kilang inyo makita magigsunan. Sa pagpatay sa atong mga uniform, nagkadayang uniform eh, ayaw kalimti mga katropa, Sunrise Garments mga katropa. Tabang tas master control mga katropa, si katropang katropa na to karon dili si Gabs ha. Kung nila itong kauban karon mga katropa, while lain mga katropa si Kenneth D. Tagupa. Dila adil di mang yun. Batukan Tagupa mga kaigsunan. Noon sa G na manuuni. Noon mga katropa mga batukan, apeliduha mga katropa, naas bukid noon, bisag asa na ni mga batukan po. Huwag ang gaya po, apelido mga katropa. Naagya po na idaghan, bisag asa at tuon mga katropa. Alang siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang buong umaki Algabri. Nagkasalamat. May buntag ka na itong tanan. Dalaygon ang labawang makagagawin. Bye-bye. I love you.
1: Bullseye. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Iloko, siya ho, baby?
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Batugol taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Mayang adlaw ka natong tanan, aniya tagaroon rin sa pangatukan, barangay, Kiminay, sityo Malapingan ni ata sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
5: Paggamit gina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita gina ko gusto ka-epektivo.
4: Gusto ba mo na-obserbahan sa inyong mga nugas sa mais?
5: Dangko, himsog.
4: Nabay nakuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uma?
5: O na, kanang uban akong katapan nga wala sila ka-gamit o Crop Gold. Kaingong di sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
4: Okay, kapila ka mo nigamit?
5: Sa gikan sa pag-ugas na ko, ni-yap lang ko kinsik anlaw, ni-yap lang ko ispray. I-yap lang ko pulong anlaw, ni-spray na po ko.
4: Iyon mo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
5: Dako, okay kayo.
4: Pila kayo increase?
5: Sa so, una, malipay nga mabutog sa gatos ka puso. Pero karon dako na yung kalipay nga mabutog 130.
4: 130?
5: 140.
4: So kasi mo si pagtanong mo upayas karon para nihabot na yan?
5: Oo.
4: So kung sa may imong itaag ni sa imong mga kauban nga mga mag-uma din sa imong lugar?
5: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold. Gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
4: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs,

0: Rent a Car Tagum. Maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!